0: na wanaona. Shisa,
1: Yesu shibi shisa
0: wana. Shisa,
1: shisa wana.
0: Shisa, shisa wana.
1: Shisa wana
0: ma.
1: Ha ha ha.
0: Ha ha ha.
1: Bibi nanga useva kabaga ushebe.

taba ya go tlhoka peledishano ba mtlhe mo go se go sokwana ba mtlhe mo ba le dingangishano magareng ga motho a monna le motho a monna mtlhe mo motho a mosa le motho a mosa le mtlhe mo motho a monna le motho a mosa ya gonagala taba eo go mme re tlo korna e ka ba mtlhe ba ke bontsha gore e tletla ba re lebeletse misong ya le khono moraka ka go topetse go shaye ya super aro tla tsebenya ga re zama zama moraka yona na lwena go bola gore rena pele re lebella gore na e ka ba le gore go re lebella eng mafelong a beke bona mo stationeng se sa go theletsa batho thobe

0: ba ile gore ba ena madila phatlalatsa na re gapeletsa ke eng go nwa madila phatlalatsa e be ile gore gona le se se re gapeletsa ge ba se gona ke eng gona fao bo mthlomongwe gore go sa o sa shumishi mogomo ka one we ile gore kwa go mthlomongwe kwa go no bontsha gore so se nwa go ga se boniwe gona fao gore sa shumishi mogomo ka one ge ba mogomo ka one o gona gape le taba ya go otlela difatanagala fetsakre go nwa madi la fetsela otlela difatanaga re tloleletse ke eng o dira taba mohuto mobjalo le gona goreng re itsentse re ipea ka fase ga gatelelo ge dimo ga difatanaga tseo re di rekilego ka mašheleng a rena ao re a šometsego ka thata ke le itsentse ka fase le ipea ka fase ga gatelelo gona fao gape ke ya gona pele ke re ge ke tswela pele ke lebelele fa taba ya batho ba e leng gore ba tla ba ba etswa ba ya mafelong a go farologana motlhe mongwe di-event tse di tla ba go gona go sasa ba mafelong a beke ba motlhe mongwe ba bangwe ba tla ba ya magong gona fao gore le seke la tloga gore motho go tsa motho a tlogele lekgono ka labotlhano o tla ba boa ka sonta gona fa a tlogetse ka gae wa tseba sale eno ba ke no sale go no bontsha gore mo sale batho ba sepela letšatši gona fa mo e le gore o nako mabakeng ka mangwe o kgwetse le gore gore wa lebelela o kgona go lemoga gore ao batho ba ka mokere sale ba di o tsamaya ba laetile mabone ba bona tuka letšatši ka mong ka go tloga mesong ba bona a di o tuka bošego a sane o tuka le go sasa mesong le gona gono ba bela mosegare gono ba ka yana tselayo motlho mongwe nyaka ngwana motswala motlho mongwe nyaka motswala motlho mongwe nyaka bana ba gona mo gausi fa ore wa tsebakeng ke gopela o nšhelelele ka mogae ka mo otlakia dikamora tse dingwe tse e le gore o dumela gore ga a ka tsena ka tla feleletsa e le gore o feleletsa le lobiše ke mo e le motlho mongwe o ka khiela gona fa one o netefatsa ka botso gore ao ga a gonape a kgona go ba le access ya gore a feleletse a tsena gona ka mo o sanyako gore a tsene ka gona kudukagele gore nako tse dingwe batho ge ba napile ba bona e ka rego ka maga gona batho motho o napile a ne a rao re a tsena re bone gore na e ka bannete a gona batho na ge bannete ge ba se gona e tla ba e le gore go bana papa feleletsa e le gore ba tsena ka mo motsong o ba ekgola ka dilo tse le gore di gona ka fao e fela re tlhokomelang mabakang a mogoto mo bjano le na ba e le gore le ya mešimong le šomiša dibo di-laptop dilo ditiriso tse e le gore di ka goga šhedi ya magodu gona fa e re ge le fitlha dimolong ge le sepela ka difatanaga o netefatse ga botse gore dilo tseo tsa mogoto mo bjalo o dibja lefelo le e le gore le bolokegile kudi ka ge e le gore mafelong o tla feleletsa e le gore go batho ba feleletsa ba thuba lefastere la koloi ba mtlhomongwe ba bula koloi ya gago eo ba tseya tsona didiriso tseo tsa botlhokwa tseo le gore utlogetse ka gare ga sefatanaga sa gago re feleletsa fa ka taba ya batho ba e le gore go baya di-ATM ra tseba re fitlha dibankeng ba bangwe o kgwetsa motho a tla re wa tseba ba nromete cashsend ke fa motlhala mo o kgwetsang gore gore wa tobetsa-tobetsa gara kwa kgwetse o sa kosile gore na ebe le gore go diragala eng ka ge dibanka di sa swane motlho mongwe ba go rometse go banke o sa e šomišiwo go tsa o sa kose gore na ebe gore go diragala eng gopela batho ba e le gore go ke bašomi ba gona fao o tla ba o le gona banke o tla ba o e šomiša ka yona nako e kuduka nako e ngwe ne o gopela bo rena rena re tla ba re kgotlha-kgotlha kwe rao e gana go tswa gane mo reo tseo re di tšere tlatla re di kgotlha-kgotlha ka thokwana ge re dutse mo re tla ba re dutse yona motlho mongwe ATM-eng ye nngwe re tlatla gore ya go yona re feleletsa re tšere mašheleng ao a re lebelelelo tsa mohuto mo bjalo le na le ba letla ba le mafelong a beke lenapile le tla ba le eyatabeng ya bomadileng ba lebalo itlhokomeleng magarebe ga re itlhokomele tseba gore go gopela taba ya gore o gopela lift ke be ka yona tsela eo e re go gopela lift o šomiše mokgomo ka one wa gona pele o ne o bontšha gore lift ee ke a e gopela mara gona se se tlatla se direga magareng ka kale ga gago motho a tla kgona go ka kosiša a tla kgona go ka tseba gore se ka tsaya go tsa go sasa motho a tlo ba echacharela gona fa motheletše re e gomela gona fa mo stationeng se sa go theletša batho metsotso ye seswa e pele ga ge batha iriela ya bokaegese iri ya bolesome gona mo stationeng se brian moagamogadedi o gona ka ditaba tša iri ya bolesome thobe
1: o theletše kare go mothapo e rentše tharo ka tatelano
2: a ke ane le nyako gore go fele ka nna marangee
1: go a re itsošeng tešhene sa rena sa radio tef 103

Ekaba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aretse Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo lesomepedi mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.

0: na titsebeng ya gago boele khaya tata ke dina la khosha go mme ke ngwe re khosha tse di kaone kaone ra tse ba ra khosha ga botse gore ke mafelo a kgwedi ba gona ba ile gore batlo batlatla ba sa boele gae go dikage ile gore botho ke mafelo a kgwedi o tla ba ile gore sa la ija ke ge go ya moshumo e tla re ga tsena gae wa khotsa wa tseba tsena gae ka wane ya masa gona fa mntle bongwe a tsena gae ka iria bo le some mantjibo ya khona ga e tsala cha isha ka 2 o ipujor na ka ba ile gore seo re le batho ba du di ba Afrika bo rwa bana ga ye tletleletsa ke eng o re khwetse re le ka gara ga ditaba tsa mohuto mo bale tletleletsa re tshebe betile fela metsotso ye motho a tla re go ke ye mene pele gona re bile fal iri nya bo le somete ra ka ra siripa sa mafelo sa lana no la aretso she mo tla ba ketjwa tsebeng ya gago na go se fetse go pele ke shutela bale nano la media experience bale gore a je ba fitile ka kere gore re gape le gatswa ditaba motheletsi wa Radio TF ya tumela ma ile gore go lena o se tsa le ka keno gore na ke bolla fa ka Brian Mganedi se tsa fitile lena go tla gore botse rena ka ba ile gore fetogile ge ditla ga gore ka ge lore dipetogo tsone ke tjedintshi re lebeletse tabeng ya ditaba tse direga go ka gare gona ga ya Africa le Africa borwa ka bophara go be motheletsi wa Radio TF ka gore jalo ke go topla fa go shetlo ba iriša go ka gare ga ditaba tsa iria bo le some gona mo stationeng se sa go theletsa batho gore Radio TF 3.8 FM tla tsebe o seke wa shuta ke nyako gore o shute ke tšhaba gore e tlile go shuta ge e kata ya shute tsheribošo ba ene ba gore bethebišo ke tse di tlao tlapalelang ko ka dikgwetse ge re befa re bare go swara ditaba tsa dipapa rona e ka bele gore di dutsile o ema ka sepopego sa sefe wena tlhoa tsebe ke nyako gore o ye felo kuru ka ge e le gore tshedimošo ma ile mo go le bethebišo ke tseo itsile tepela fa go shago tsa go lerato sepela fa le sem magic go shae ke ngore go setse di kaone kaone gona mo stationeng se se go theletsa batho e le gore go tepela bana fa mad volk agar game met volcano ke ngore go setse le gore re go fa tsone fela pele ga go tepela go shae nna le wena ga re fete ka fa pele bora ga fa gore re go se thobe
1: e ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo segwera tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsago menwana ka tsona sefito e ke lenano la aretso sheng mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha bo ya bolesomepedi mosegare

0: No, tsogare tsheke eng wena ka masama ka.
1: Ah, go my love. Ora o re nyu o ka makala motho a tsaka. Ke le tsadile le le ntshomane re a tsagala mona.
0: Ah, wa ya mama tsha yona, wa eta ba le ditaba.
1: Wa ya mama tsha tsala motho. Le se se sa ka sa mo sa moshumo, se phadima go phadima, se phadima go swalela tsatsila ka. I can feel it. Le tsatsila ka le tono phadima lo.
0: Oh, hi.
1: Yes.
0: A le phadima tsatsinya na lo la.
1: Mm.
0: Bona ma ke be ke bolala le mushimane o la wa ka bola.
1: Oh, mushimane wa rena. E be botse mo ga tsaka mushimane o la wa rena. Eh.
0: Yeah. Taba tsa bona e. Bona mushimane o la o buletse ka taba e nngwe tsa ya go nkgatla.
1: Eh, o rile re.
0: Mm. Mothola wa go pelanya malobanyana mo go botse re kgopetse koloi.
1: Eh, le nna ka baka ka le fa dumelelo gore nya ka no shumisa e le gore nya mabaka a bona se gore ke mabaka e le gore ke a go tsitsi. Ke le
0: sa go napa sa gatlisa. Gore kwa grekeng o humane le gore go na le something se lo reng se tla motjola mogola.
1: Oh, go no dula feleletsa ola go kwa se bolaisa yana mola.
0: A fitla kwa ke mo ka humane baswa ka yena ke a bona a tsanelela lebelela gore ba dirang
1: a kwa thoma go bala gagwe wa ba du. Go
0: belo nna. Ke ke rawa. Mm. O rile mpotsa ka kwa e le gore le nna yang kgatlha.
1: Eh, yona ke tlo.
0: Wa tseba gore re le ratana ba yang ka re ga mathata ka bakala ga.
1: Eish. Wa tseba iwa ke nyako yo gopola mogatsaka ya rloisha ya re a ke sanya ka go bona re boeletse mo bue.
0: So ngwana o ba gopela semmuso gore e sabata ba go re usha bokokwa ga boya o nyaka gore le yena a engage le bana ba bang.
1: Bona. Thoriso a dire ntongwe lengwe le gore nye e swanetse le phelo la gago. Ntwe le gore nye ya methara ga dibelo ke health ya gago. O swanetse ra socialize le batho. Wa bona ga dibelo re ka gare ga ntwe ba bitsang social phobia awareness week. Ye le gore nye encourage batho go tswana le bothoriso ba phela ba tswaleletse ka mo di ka mo retsa bona. Gore ba jo mana ba betswe ke moya.
0: O bela o ne botata papa.
1: Le bo bunyane.
0: Aowa. Ha ke a leboga mara le thabole.
1: Le thabole. Ke la ka mogatsa ka lapa la ka e tsa mošomo ke happy bona.
2: Ee, nkamolankamola
3: taoza taoza uthiaka
2: vatsheira vatsheira so
3: sikubeta nita jima
2: o iragalang ka o bone o relaxitse
3: a me auti man es jeken o zuk dami mara tebetamena ke ente modio tatebikichebe gore timeri

ndiyacela torho khanselisa noba ikancinci tips ndicela nje tips anisaseli ndibiyekile mna ndibiyekile khanselise noba itips itipsitoya sharp ne

Megolokwane basadi yo a sa re go shatse o a duma re mema meloko le metswalle ba gwerra le ba agishane etlang re theletse melodying ya seolwana mokibelo o mongwe le o mongwe ka iri ya bolesome mesong go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: re tlogone pele re leboga ka mo go tsone pele re sepela ka ona bosegong bjo bjang le kgono ya gape ke ga gona le ona fale ke be ke sa tso fetsa go go botsa gore setlhopha sela sa Ivory Coast se kgonne go nesa dino tse pedi lefela la Banyana Banyana dipapadi ke tsa WAFCON ya papadi e e tlogana pele e re makaditse ke sa tshwere letlhaga ke sa tlhame kere bona go diregang le raro ka mogone pele go padine a gone tafe re tla bona rena go diregang mara se ke se tsebang ko gore maabane Morocco e bethile setlhopha sela sa Algeria ka nnwete go lefela ya ke jone tsa go diega ke metlhole e diega ka kwa WAFCON pele re tla bona rena go tlaiwa go drawing board go shetse metsotso e metlhano gore papali e ya go ikhutsa fale ke tlogana pele ke leboga fale nke ke go feta bashe ya go amana le mogatlhola wa FIFA maabane re boletse gore FIFA e nyako rekisetsa di-private investor setseka taba e ile ya dia gore go be le dipolelo tse dintsi kudu ba bangwe ba boletse ba UEFA ba re FIFA e tsea diphetho ntle le go ka dira dinyakišišo pjale le kgone ke sa buile ka ona taba ya go swana leela pjale FIFA e ya itšhireletsa goba ya iphetolela ke e bolela bjalo ba re bona ga se gore go dira gore setseka se sengwe sa FIFA se kry-e ke di-private investor e raya gore napile ba rekiša kgole ya maoto ba re bona ba ne le maikemisetso a gore ba kgone go dira dipoledišano ba dirise ba re go ke open and democratic consultation le maleloko a bona a e ka bago a 211 pele ge re ba ka tsea sephetho sa go ka fa setseka go di-private investor pjale ke no e tlogela fa ke se le gore ba tlogone pele ba se boletse fale mara mathomong re ko ile gore bona be banyakong ba ba le open to everything mara ka baka la gore taba bona e tlogane pele e ganetswa ke mekgatlho e mentsi ya kgole ya maoto pele ba re ba bona rena re a tseba ga re bereke re le tee re na le maleloko e ka ba go 211 bao e le gore go ba tlo tsebišwa pele re tsea sephetho sa maleba ba re ebile ga re nyake go ka rekiša kgole ya maoto to di-private investors ya bjale nka sa bušeletša mantšu a boletse go ke Alexandra Seserin ke tlo e tlogela fao setlhopha sela sa Kaizer Chiefs re kwele gore sebapadi sa bona Glory Lilepo o kgausi-kgausi le go tloga mo setlhopheng sela sa Kaizer Chiefs dipego ke gore o šetse a napile a phasetse diteko tšela tša medical e le ge a lebeletse go ya ka kwa go tlhopha sela sa Al Ahly Benghazi a ke engwe wa ditaba tše di tlogela pele di le botlhokwa ka kwa go tlhopha sela sa Kaizer Chiefs tša go amana le Glory Lilepo pjale setlhopha sa di-commonwealth kudu-kudu re lebeletše sa banna re lebeletše mokitimo wola wa 100 meters T12 final re kgumane gore Masala Makatu o kgonne go tswa number 2 gana mo go lebelo le la 100 meters jwale se sa mo dira gore a tšee flaga ya Africa Borwa a e bee kwa mmepeng gape e le ge Team South Africa ka kwa gore Commonwealth ba humane gape medale pele ge re napile re tlhakantšha di-medale tše ka moka ka tsona ka fale o ka kgona go lemoga gore a wa nnete Africa Borwa tle gone pele e šoma botse ka di-medale ge be ke lebelela mosagare fale ke kgone go lemoga gore a wa re na le di-medale tše ka bago tše senyane pele o ka kgona go bona gore Team South Africa tle gone pele e šoma ga botse ka kwa gore common wealth ke tše dingwe tše di tle gone pele di gogelešedi tša go amana le di Commonwealth. Se nka sebelela ke gore di All Blacks le di Springboks go di Springboks re all the best ge le ralo ka le di All Blacks papadi e ke nngwe ya matlhomola re tlo ba re ebile leitlho re bone rena di Springbok di ile šoma bjang mo mafelong a be ke kgatlhanong le ba mphato wa bona the All Blacks mothelete lenano la tša dipapadi le fitlhe mafelong ka se sebaka nne ena ntumelele ke fetela ka fa ke re bošego be botsešibong
1: lenaneo le la kgomotšegang le tla go wena ka thekgo go tšwa go Two Mountains Burial Services. Go kwa tshedimošo ka botlalo, o ka ba etela atereseng ye 69 Kerk Street, Polokwane, goba o ka ba leletša mogala nomorong ye 015 295 9283. Two mountains, our family serving yours.

le le khono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo ba ngwadi ba gona e le go Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petishi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatsi mararangkodi a bophelo.

0: 하수부하고 우리 양 엄마 하고 단타간 자도
1: 왜 내가 저러갈래야 두냐
0: 오빌라이 왕무스베들 엄마
1: 하우
0: 오빌라이 왕왕 우리 애기린
1: 속세 게스베들
0: 하우운
1: 슈
0: 하우운 으로 오던 집들이
1: 에이 김마카로 가나 내가 저러갈래 두냐 이씨 이씨
0: 아빠 나 그 폰을 하게 못 좀 보자로 오일
1: 아빠 보나 루리
0: 야호 보나 내가 못 죽어 줘 호리 우리 애기린이
1: Evidente
0: que eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá.
1: Eu vou lá. Eu vou lá.
0: Eu vou lá.
1: Eu vou lá.
0: Eu
1: vou lá. Eu vou lá. Eu
0: vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou
1: ke go bona la mafelelo ke tshwara ke ga ja theke
0: ewan ke mone se o bradma ao amogale mobareke mamaruru a o seka ntsentse ka rata bajeoma ke sale ke bona mogale ya dineng apeeeele ke agabe ke tla agela wena
1: mara soxi ke batagana le bana ngwanoge
0: ne mone se ka eteagampa mejeng mone o are mesu ya dame bona mamaruru e ga mekeng o tlo ntse bagabotso
1: Undi ha pia muta.
0: No man big bone, ja pelo fa solo be mafatla go pola ga botse sudiat. Ne, bor nga man. Bor nga sudiat go folle man. Ka go bona.
2: Magogo le kae?
3: Rona le kae ngwana?
2: A wa re ding man. Lo robetse pila man.
3: Se se se khoshi ngwana
2: ka nete ka nete ka
3: ngwana ke ya go bona o ne me kgwe me botse
2: eh
3: le motjwa gona bo mmago ba go rutile megwa
2: aowa ka nete man e be ke nya gore ke lolometse benyana ka tabanya nngwe man makoko man
3: kana ka rota ntshusha ngwana
2: aowa aowa le ska tsho magriza eish fandaga ke hona le possibility gore ke boe late or ona le possibility gore ke ska boa ke na le lebakanyana le lengwe ke santse ke lebereke ne ke ra gore le ape ya makoko a wa le ska mpala because nka boa nka se boe
3: alright a wa mo bona ke ya go kwa ngwana ebile ke be ke go nyaka wena matausele
2: a wa ke nna o makoko
3: gape o ntsietse bosedi ngwanaka
2: ka eng jwa le makoko
3: wa jaaka moraele aka e kgolokgolo wa ishumisha
2: awu amagoko akere ba le ne ke lebelletse gore ka gore bo makoko a ba teng ke se ke tlhokomele and then gore o se ka ba le di-dust ka mola ke felentse ke re palaka ka ke bja thang
3: o ne di kamora tse dinyane tsa go lelekanela
2: mara magogo man la bona mehute se le tsona di tletse ka mo kenen banong dikamora tsela ke tsenye
3: awa gona re dieso ngwanaka re re tshwentshela ka kwa ntle o godogele ka kwa go entle
2: ka kwa ntle magogo
3: gape nna tsenetse tsa go bula mabati ke tswalela ke bula ke tswalela nka se di kgona wampona gore ke nna mokgekolo
2: ee ne ke a le bona makoko
3: jalo ka re ke buile ke be ke re o ka tswa wa ka kwa go ya ka nte
2: e re ke sianeleng ko mmerekong kwa len then ke tla re ka bosio he ke buile and then ra nna fatshe re a bolela pila ka yona ke re makoko
3: a gona bothata ngwanaka
2: olokile
3: wona o kgatha ka re wa kwešiša
2: gabose
4: Ao, le kae principal?
5: Rona ra lena.
4: Rona.
5: Le na la duota ka mo officing. O tata ke eng sa duoba furu go bela?
4: Ao, wa principal, ke le ka re ke te ke le bone pele ge re ka ya kopano. Ga ke re ke a tsebara ge re ka di otloga ku, ha le tla ba le stata ko le tsamana.
5: O mara ke re kopano e tshwarelwa ku a e tshwarelwa ka mo officing.
4: Ao, principal, nna ke tsitse fela go botšiša.
5: Oh.
4: Ke kwele gwara mbotsa taba tse dingwe. Ka lebaka la gore gwara e no ba gwara a sanka ka domotshepa gapo mbotsa gore yena o top 10
5: aowa a tla ntira motho mosimonyane
4: aowa le nyaka go mpotsa gore gwara ka nnete o go top 10
5: a bolele maaka
4: a la tsiba ke na ke le go dola tlhala seketelo sa dibena kua ke e kwa maaka gwara mpotsa ngwana ga ntho ba mpotsa nnete ngwana o la lena
5: o mosimane o laodi ya tsona odia kore o bonna gore go phusiwa se papadi ga tlo phela a phusiwa bjalo ka mo o ta phusiwa bjalo bjalong o gogile masokise wa tsa re leboga ngwana ola
4: ngwana ofe kgana se gwarabeng ka go top 10
5: gore a fitlha mo oe ka baka la letago
4: o letago lera ola wa go dula le ba re ke mang mosadi ola ditamadi maslep
5: aga
4: o
5: ngwanola e ngwanola o changetse sekolo se wa tseba gore bana ba bantšhi ba e le gore be ba tshwana le bokgware kore ngwanola are kore ntho bointelligence ba beng le bona do bona gore a boshera le bana ba bangwe
4: pele ke ena a dileng gore gwara a kgone go baka go top 10
5: ke ena a dirile gore gwara a tsitsenkele dipukeng
4: ai ga botsetse be ke re ke tlile leboga lena principal mara ka lebaka la goreng le ampotsa gore a se lena ka lebaka la ola ba reng ke leta
5: beno wa tseba gore nna gwara re mo thusa ka re a mothega gwara gore le lena ka kwa gae ya kere mma le tshwanetse gore bana ba le bathege
4: gwara ena ke ya mothega shama gwara a ka mokgwa ke re le dibjana ebile a sa tlo tlhatsa gape ke rengwa go tsa ota ba le ka go form 5
5: aowa re leboga
1: Evan anong tanela exe dumela
6: shosho emona ke busy nya kana le phai mo ka ye
7: phai ka ye phai phai onola o ka re o latile di t-shirt tse dingwe kuwa morago ra go
6: ah wa mfet ke le ke mongwa go to dressa batho ba ke gape ntonela ke yena sentjing a chaile se chaba se gore se to dirang mo thobo
7: is nine nike tibi a ke tibi
6: ish pele ro tshine eng ntona
7: a ke tibi somebody has to do it a ke tibi maybe wena
6: na a wa mona gape na sanga dressa batho before bo ba chaile eng mo
1: pele re na re re tsana ka ile
7: a na ke tibi tla ba botsa eng
6: ish a ma ke na choice hai This thing is very important because mara phone ya di bang silent ka moka na ga le magrizos are o chela ya that any tshunagala mmoki e ka tshunagala ngwana gago it can be your grandson your granddaughter one day so it's very important gore o be gona yi because le tlo la rena ga yi wa motseba se sinyana ho la ba reng ke phai bambo bam khawathile masinene wa bona so we are realize gore ga botsana go na le a gona equality mo tshabeng
8: a rombe sa o besile yo ma
6: a ka tsara tshapo okay lena le libeletse lena le bona ka ra senna motho gana a ke deserve o phela nna mo
5: a wana na ke ga ne selo bona
6: so na ga ne jo tsho sentse ke khawathile for the way I dress the way I present myself is it fair ana nabana are ke challenge something are tshwenye motho ka ntshware are tshwenye motho re no ba rena so it's very important gore nge ge re tswa moki re bethe that peaceful march la ngushi shaker ro bontsha respect ro bontsha peace o bontsha gore se tshaba se sa rena se tshwenye se ramogela le rena as batho ba mondaweng
5: a wa ke nnete ke a kushi shaba lo
0: eish ke se ke re ke se ne feloriso ke ona dala la bona lelele da foko la sala go pro men se ba re di mamro go tsantsa ba bloma ona la de so mariso pak ya ne la de en khadi le ga re bona motho wa ya ma e tobela
9: tobela ba rena
0: le ga ina
9: rona ra lena
0: rona
9: Na ke rena batho ba
0: ke rena
9: oh
0: na le ka mputsi le mpona no ke rena
9: ke ke tare eng kare motho sa moemela
10: no motho moemela go nge marang.